Uli po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Hinihiling ko po na tayo pong lahat ay makibukas po sa aklat po ng Awit, chapter 49, verses 11 hanggang 15. Ang kanilang pag-iisip sa loob ay na ang kanilang mga bahay ay mananatili magpakailanman. At ang kanilang mga tahanang dako ay sa lahat ng salit-saling na. Tinatawag nila ang kanilang mga lupain ayon sa kanilang sariling mga pangalan. Ngunit ang tao ay hindi na lagi sa karangalan. Siya ay gaya ng mga hayop na nangamamatay. Ito ang kanilang lakad ay kanilang kamangmangan. Gayon may pagkatapos nila ay sinasangayunan ng mga tao ang kanilang mga kasabihan. Sila ay nangatakda sa Sheol na parang kawan, kamatayan ay magiging pastor sa kanila. At ang matuwid ay magtataglay ng kapangyarihan sa kanila sa kinaumagahan. At ang kanilang kagandahan ay mapapasyo upang matunaw, upang mawalan ng tahanan. Ngunit tutubusin ng Diyos ang aking kaluluwa sa kapangyarihan ng Sheol sapagkat tatanggapin niya ako. Yun buko po tayong lahat, tayo pa'y manalangin. Ama naming nasa langit, banal at makatangyarihan sa lahat, narito po kami mga anak mo, nagkakayo sa iyong harapan, nagkakaisa po kami nag-aalay ng papuri at pasalamat. Sapagkat narating namin muli ang araw na ito. Alam namin, Panginoon, na ikaw po ang nagbigay sa amin ng lakas at araw-araw na ipinadamo mo sa amin ang iyong pag-ibig, kaya pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Panginoon, alayan ka namin ang mga awiting galing sa aming mga puso upang ipadama ang aming pagsamba. Linisin mo po, Panginoon, ang karumihan namin puso at isipan upang kami ay maging kalarawan mo, sapagkat ito ang nais mong makita sa amin.

0: Yesu Kristo, sapagkat sinasabi natin, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, tanging ang Panginoon Yesu Kristo lamang. Kaya bawat isa ay dapat magkaroon ng relasyon, ugnayan sa ating Panginoon Jesus. So, umagang ito ay as a result na tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoon Jesus. Sabi doon, tayo tinatakan. Tayo po ay nagkaroon ng ugnayan sa banal na Espiritu. Kaya tanong ngayon na dapat natin pansinin, ano ang resulta pagkasama po natin ang Holy Spirit sa ating buhay? Para sinasabi po natin, ano ba ang impluensya o epekto pag tayo ay meron aircon? Di ba? Pag sinabi natin meron tayong aircon na unit, ibig sabihin may epekto. Nakapagbibigay ito ng lamig o tinatawag natin na repressor sa ating katawan. Kaya ganoon din ang ating pakikibahagi sa banal na Espiritu, sabi natin, ay po yan sa Galatia chapter 5, verse 22, ay bago doon sa verse 22 ay sabi riyan, okay, meron lang sinasabi rito sa chapter 5, Galatia chapter 5, verse 16, sabi niya, ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag sundin ang pita ng laman. So maliwanag na sinasabi niya, huwag daw yung hilig natin, huwag daw yung ating gustong ang dapat nating gawin, kundi dapat ang patnubay ng banal na Espiritu. Isang katotohanan na aking napapansin, yung mga kakilala namin, kailan lang namin nakilala, nung una namin nakilala ay hindi pa naman masyado. Medyo may liko lang konti. Yung pagtayo ay medyo straight pala dati. Pero ang lumalaon, lumalaki yung pagkaliko. Napuputol. Iyan ang problema sa dahil sa kanila pakikisalamuha sa ibang tao. So ang point ko doon ay ibig sabihin, sila'y bumibigay dahil sa impluensya ng kanilang kasama. Kaya ito po ay napakahirap na pangyayari sa buhay, pero sa panahon natin bilang mananampalataya, dapat ang patnubay kasama po natin sa buhay ay walang iba kundi ang banal na Espiritu.
1: Kaya po natin pag-aralan.
0: Espiritu.
1: Kaya po natin pag-aralan.
0: Ano ba yung resulta? Pag mayroon tayo ay o relasyon sa banal na Espiritu. Kaya dito, sabi nga riyan, ang unang bunga ng Espiritu ay sa Galatia chapter 5, verse 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Sa English po, sabi riyan, sa English sabi, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. So, ibig sabihin, pag yan ang mayroon sa atin, wala tayong nababiolate na kautusan ng ating Panginoon. Kaya sabi riyan, ang pinakauna nakalagay dyan ay tiyatawag natin na result ng Espiritu ay yun, ay may pula. Kaya sinusundan po natin itong lesson. Okay. Para sa kalamat po ng iba, hindi sa akin ang presentation ito. Hiniram natin. Kaya tayong lahat ay nag-aaral. Base po riyan sa presentation na ito. Kaya ayon diyan, itatawag natin ang unang bunga ng Espiritu sa ating buhay ay meron tayong pag-ibig. Kaya sabi riyan, ang unang nasabi ay love o kaya fundament. Bakit kaya nauna? Kaya ang tanong ngayon, itatawag natin kung ito'y nauna, dapat maintindihan. Maunawan po natin kung ano ang ibig sabihin ng love o kaya pag-ibig. Sabi sa Tagalog kasi, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Hindi yung pag-ibig. Hindi. Pag-ibig, love. Okay? So ano ba? At paano natin i-define ang love? Base pa rin yan sa unang Korinto, chapter 13, verses 1 to 3 muna, ang love daw, o ang pag-ibig, base po riyan, kanyang tatawag natin sinasabing komento. Sabi riyan sa verse, unang Korinto, chapter 13, verses 1 to 3 muna. Basahin ko sa Tagalog at isa kikita naman yun sa English. Sabi niya, makapagsalita man ako ng mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umalingaw nga o pumpiang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahan maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung meron man akong lahat ng kaalaman at malaking pananampalataya, ano pat napalilipat ko ang mga bundok. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ihalay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihan, may dudulot ito sa akin. So nabanggit po riyan, tiyatawag natin ang kanyang special emphasis na tiyatawag natin kahit daw siya magsalita ng iba't ibang wika ng tao o kaya wika ng mga anghel, kung walang pag-ibig but have not love, sabi doon, ay para daw siyang isang batingaw lang. Ibig sabihin, pag kumpiyang, katasun, wala na. Iyan kanyang binabanggit yan. So, mahalaga sa atin ang pag-ibig. Kaya sabi doon, kahit ikaw daw ay may kapangyarihan, sabi doon, kahit sabi doon, yung mga bagay na mayroon, even I have all faith, mayroong faith, sabi na, mananampalataya ako. May faith ako, sabi niya, so that I could remove mountain. Kaya sabi nga, dahil sa pananampalataya, ay nothing is impossible, sabi nila. Pero, sabi niya, but have not love, I am nothing. Kaya maraming itatawag natin mananampalataya, nagsasabing naniniwala sa Diyos at makapangyarihan pa, sabi nga, malakas ang kanilang pananampalataya, pero kung walang pag-ibig, sabi riyan ay, wala akong, sabi riyan, I am nothing. Kaya sabi riyan sa Tagalog, ay tatawag natin, wala akong kabuluhan. Kaya, kahit tayo may pananampalataya, kung wala naman tayo pag-ibig, kaya sabi po riyan, kahit sunugin daw yung katawan, ibigay mo ang yung katawan, sabi doon, kahit I have not love, okay, kahit masunog daw ang katawan, but have not love, it profits me nothing. Wala daw, yung verse 3, ay tatawag natin, walang makabutihan, may dudulot ito sa akin. Kaya tutungan naman, ibigay mo yung sarili, wala ka ng pag-ibig, so useless. So, maliwanag, binabanggit yan, ang pag-ibig, ang siyang batayan, na tayo daw gumalaw. Ngunit iyan ay resulta, galaw, bunga ng banal na Espiritu. Kaya napakalaga sa atin, mayroon tayong ugnayan. Tuloy po natin sa verse 4 to 7, sabi po riyan sa, basta sundan ko lang sa Tagalog. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas, hindi magaspang o pag-ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. 6. Hindi ito ikinatutuwa ang akagawang masama, ngunit kinagagalak ang katotohanan. Number 7. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at matiyaga hanggang sa wakas. So binabanggit yan ng isang tiyatawag po natin may pag-ibig. Sabi riyan ay tiyatawag natin hindi siya nasisihan. San siya? Hindi nasisihan sa mga paggawa ng, sabi rito, verse 6, hindi nito kinakatuwa ang gawang masama. Does not rejoice in iniquity. Okay, kung ikaw may pag-ibig, sabi doon, pag meron ka nakikitang kasalanan, masama, hindi ka dapat natutuwa. Kaya sabi doon, ikaw ay natutuwa sa katotohanan. Kaya pawang katotohanan lang. Kaya yan ay nagdudulot. Sabi, rejoices ay, kung pabasin natin ang unang bunga ng pag-ibig, sabi doon ay kanina, ay tiyatawag po natin ang pag-ibig. Ang sumunod doon sa chapter 5, ay tiyatawag natin joy. Di ba? The result of the Spirit is love and joy. Ituloy po natin. Then, ang binibigay pa ay meron tayong kapayapaan. Sabi doon natin. Iwan ko lang ito. So, Galatia chapter 5 kanina, binabanggit yan, ang resulta sa verse 22, love, number 1, love, joy, and number 3, ang tunay na may pag-ibig, sabi nga natin, sabi doon, love suffers long and is kind, love does not invade. Ano gusto niyo sa Tagalog? Yan na lang. Love does not parade itself. Pero mas maganda, basahin ko sa Tagalog para maunawaan po natin. Sabi niya, pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi mapanaghili, namagpuri o nagmamataas, hindi magaspang ang wali, hindi makasarili, hindi magagalitin o magtatanim sa kapwa. Hindi ito kinakatuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagala ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang sa wakas. Kaya kung papasirin po natin diyan, sabi niya ay does not seek its own. Hindi daw yung kanyang gusto. Di ba may kasabihan sa buhay ay tatawag natin na need saka wants. Ang needs ay tinatawag natin yung talagang immediate na talagang kailangan mo sa buhay. Ngunit pag wants, kagustuhan mo lang, pwede ka lang mabuhay kahit wala yun, di ba? Marami tayong wants. Halimbawa, cellphone. Ang needs natin ay cellphone, pero hindi kinakailan iPhone 18. iPhone 18 Pro. Basa ko lang kanina. So, hindi kailangan. Ang mahalaga meron kang komunikasyon. Yeah? Hindi upang meron kang ipagyabang. Kinalala ko last Wednesday, punta ko dun sa tiyatawag namin, meeting ko namin, mga life coaches. Sabi ng speaker namin, hindi ko sabihin pangalan, sabi niya, tiyatawag natin, dahil hindi niya may kabit-kabit dun sa projekto, itong problema sa Apple. So, hindi mo na kinakailan banggitin pa kung anong brand. Kasi itong aking laptop luma na. Palitan na ninyo ng Apple. Parang, kasi kinakailan mo sabihin mo? E sabi na, di pa sabihin, ayaw mag-connect yung aking laptop. Upo sabihin yung brand. Kaya parang, ganun tayo kumisahan. Okay, yung aking cellphone na, sasabihin pa yung pangalan? Okay, naman. Kaya sabi rin na, huwag daw yung at para sa ating sarili. Lamang kaya, does not seek its own. Hindi yung sarili mo kalooban. Kaya sabi rin ay dapat, kasi pag sa buhay po natin, hindi yung ating sarili. Dahil sabi doon ay peace, ano? Dahil sa Galatia chapter 5, ang bunga ng Espiritu ay love, joy, and peace. Kaya sabi niya, does not seek its own, it is not to provoke. Dahil ang halap na dyan, tatawag natin kapayapaan. Kasi kung iyong gusto mo, ang nasusunod, ipinaglalaban mo yan. Di ba? Nilalaban natin. Pero pag ikaw nagpapakababa, marunong kang magbigay, may kapayapaan. Kaya hindi pinipilit yung kanyang sarili. Ayan, tuloy natin. Ano pa? Sabi po yan, yung isa, sa verse 7, ay sabi doon ay long suffering. Kaya sabi doon, ay tatawag natin verse 4 to 7, love suffers long. Ayan. Long daw, yung kanyang pagsasaad. Tama ba? Mahaba kanyang pasensya. Dahil sa ating buhay, tatawag natin maraming mga bagay na nangyayari kung saan naubusan tayo ng pasensya. Lalo na sa pagmamalaya, gusto mo lang gamitin, ay kumisan, bigla na sumisingit, ano pa man, kaya doon nakukuha yung tatawag natin mga aksidente o kaya disgrasya. Pero yung word long-suffering yan, tatawag natin, sabi daw, love suffers long. Marunong itong tatawag natin magtiis. Marunong itong tatawag natin maghintay. Kaya sabi niya, ang pag-ibig ay matiyaga. Marunong maghintay. Kaya kahapon ay nakita ko yung isang sasakyan doon sa adyan sa kwan, highway. Montero ata yun eh. Sinubok niya kung alin ang mas matatag. Nyok o yung Montero? UP, yung ba? Siguro, sa binis sa kanyang takbo, UP, kaya hinihila. Kaya, hindi natin kinakailan sa taong natin ibigay yung ating emotion, kundi dapat meron tayong pagtitimpi. Kaya sabi nga, dyan sa verse, ay tatawag natin matiyaga at magandang loob. Kaya, marunong tayo mag-long suffering. Kaya magtiis. Huwag kang tatawag natin agad-agad, nabibigay. Usually, yan ang ating problema sa bawat isa sa atin. Panay tayo membro ng HB. Ano yung HB? High blood. Marami sa ating mga high blood. Kaya kung kayo high blood, ay sige, magpa-check up tayo, lalo lang ngayon, painit ng panahon. Ayan. So, sabi niya, kaya tatawag natin long suffering. Okay, sulod natin. Ang resulta, basta pinag-usapan natin ay the result ng Holy Spirit sa ating buhay. Kaya sabi niya, ang sunod ay tatawag natin, ano kayo sabi doon? Siya ay and is kind. Sabi rito sa Tagalog, siya ay matyaga at magandang loob. Magandang loob sa salin na nasa akin, sa ibang salin ay tatawag natin na verse 4, love is kind. Maganda ang kanyang kalooban. Paano ba itatawag natin magandang kanyang kalooban? So, ibig sabihin, tinatawag natin talagang kumisan yung word kind kasi na nakikita ko ay mapagbigay siya. Yan, malimit natin nakikita yung kind na tao. Mapagbigay. Hindi palagi tinatawag natin kanyang sarili. Eh, sabi niya, ang bunga ng Holy Spirit, tinatawag natin result of the Holy Spirit ay kindness. Sa English kanina, chapter 5, verse 22, sabi niya, na tinatawag natin, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Ayan. Then, patience, ang sabi raw dito sa akin. Tuloy ko lang. So, nililiwanag lang ha, basta love natin una. Then, sunod yan, tiyatawag po natin, love does not parade each shot. So, itatawag natin, pag-ibig daw, ay hindi siya, ulitin ko ha, sa Tagalog, hindi siya nag-parade. Sabi doon, does not parade. So, dito kasi sa Tagalog, kung susunod ko, magandang loob, hindi mapaghiri at mamag, puri. Oh yeah. Does not behave rudely and does not seek his own. Yung problema ko sa English. So dito ay hindi niya inuuna ang kanyang sarili. Na palaging tiyatawag natin kung ilalagay natin ngayon. Okay, sige, pinisa ko na lang. So sabi niya ay goodness, meron siyang kabutihan. Yung pinapakita niya, meron siyang goodness sa kanyang buhay. Hindi siya nag-isip ng mga bagay na masama sa kanyang kapwa. Kaya ang tunay na may pag-ibig ay hindi nag-isip ng masama, kundi iniisip niya palagi ay yung kabutihan ng kanyang kapwa. So, hindi rin yung kanyang tiyatawag natin pansarili lamang. Okay, sundan ko lang ha. Mawawala ko pag susundan ko palagi yung Tagalog. So, verse 3 sabi doon, do I speak with tongues? Bumalik siya. Then, ang mahalaga dyan sa bahagi, sabi riyan, ay tatawag natin mayroon siyang katapatan. And though I have gift of prophecy and understand all mystery and all knowledge, and though I have faith, kung kahit siya may pananampalataya, so that could remove mountains. Pero ang point doon, ang isang tao na nabubuhay sa Kristiyano ay tatawag natin as a result na pagiging Kristiyano ay faithfulness, sabi riyan, binanggit niya. So, walang Kristiyano na hindi tapat sa kanyang pananampalataya kung siya ay tinatawag natin pinangunahan, pinapatnubay ng Holy Spirit. So, na ko lang. Ano pa kaya binabanggit nito? So, naulit yan, yung word na hindi siya daw arrogante kasi does not, okay, love does not parade itself and is not pop up. Usually sa atin, yung ating ugali na ating nabanggit kanina, always na hinahanap natin na tayo ay palaging nare-recognize. Hindi, mayroon ganun klaseng tao eh. Palagi silang, tiyatawag natin, nagpapa-recognize. Huwag sana. Hayaan natin ang Panginoon na siya mag-recognize sa atin. Ako sa aking pag-travel everyday, kuminsan papunta doon sa Kapitolyo, mayroon ako nakilala na pwede kong sabihin na siya isang matino, maayos na manggagawa doon sa kalsada ng Kapitolyo. Sa bawat time na ako'y umikot doon, papunta doon sa Pisao, pabalik, iisang lalaki ang nakikita kong malimit doon na naglilinis palagi. O, hindi ko alam pangalan. Baka kilala niyo si Sir. Andun sa kwan, basta din sa mga rito, yung lalaki doon na matanda, siya palagi naglilinis habang yung kasama, wala na. Palagi, andun pa rin yan. Kaya, ina-appreciate ko yung kanyang tinatawag natin pagiging matyaga sa kanyang paglilinis. Nakikita yung kanyang dedikasyon sa kanyang pagtatrabaho. Janitor, pero sabi ko nga, nakikita natin yung kanyang katapatan. Kaya, sir, tatanungin ko siya ng pangalan. So, ang point po natin dito, hindi niya kinakailang ipakilala ang kanyang sarili. Kundi, nakikita ang kanyang, nakikilala ko siya dahil sa kanyang kasipagan at katapatan sa kanyang trabaho. So, pag nasa atin din ang Holy Spirit, sabi niya, love does not parade itself. Hindi siya, sabi niya sa English ay nakalagay, hindi siya daw arrogante, arrogance, hindi siya nagmama, mamayabang. Kaya kuminsan, mahilig tayong magpakilala. Sa mga meeting na akin napupuntahan, last Wednesday naalala ko, meron isa doon, meeting ng mga life coaches. Di normal lang nasuot ng mga life coaches doon, maaari na kayo uniform eh, sa tataw na tibigay ng IPPO noon, yung aming uniform eh, meron ako polo shirt, yung iba'y nakabarong, meron ang isa, mainit na naka-jacket pa, may nakatatak doon na sisiu. Okay, di ko alam na, sisiu, magkakarap naman si, yan ano, okay, alam na yun, yan yun. So naka, may suot siyang sisiu. Ayan. So, hindi ka kilala na yan, pero kasisiu. Papagalitan ako. So ang point natin, hindi mo kinakaya ipagmayabang. Okay? Hindi mo kailangan ipakilala. So, ang point ko, talaga. Eh, yun lang napansin ko na isa. So, ang point natin ang isang tao na pinapangunahan ng isang Espiritu Santo ay hindi nagyayabang sa kanyang buhay. Hindi niya pinapakilala, ako'y something na ganito. Okay. Patuloy itong nagpapaka baba. Hindi, sabi, arrogance, ano? Sinusunod ako lang, sabi ng one, kumawa. Then, ito na yung itatawag natin, isa pa, tingnan natin, sabi niya, bears all things, endures all things. Ang tunay na may pag-ibig, ay sabi niya, itatawag natin, kaya niyang dalhin ang lahat, endures all things. Then, as a Christian, hindi niya sinabi na pagkasama mo ang banal na Espiritu, walang imposible. Kasama natin ang Espiritu, tayo pa rin ay buhay, tayo pa rin ay not tao na maraming karanasan may pasanin sa buhay. Sino sa atin ang walang pasanin? Sino sa atin ang walang dalahin sa buhay? Tayo lahat ay mayroong dala-dala sa ating buhay. May kanya-kanyang suliranin o kaya kanya-kanyang problema sa buhay.

kahit estudyante, posible ah, no? May problema niyong mga makukulit ninyong instructor kung isa. O mga hindi magandang magbigay ng grado kung isa, di ba? Any, so ibig sabihin, yun sa school, sa trabaho mayroon din. Kahit saan, kahit yung magkakatrabaho mo, hindi sila, tiyatawag natin, nagkakaayosan. Doon sa pinupunta namin na center, kumisan, mayroon dalawa doon na magkatrabaho ay para sa mahabang buhok. Nung dumating yung isa, galit yung isa dahil gusto niya, siya lang nakikilala. Kinumalis na isa, masayang-masayang isa dahil wala na siya kaagaw. So ang point po natin ay tiyatawag natin, kahit meron sana pinagtitiisan, di ba? Hindi nayayamot sa iba. Kasi sabi doon, base all things, believes all things, hope all things, endures all things. Kaya tinuturo dyan, ang isang Kristiyano ay tinatawag natin may pagtitiis. Kaya sabi doon, meron siyang self-control. Galit na galit ka na kumisan, pero control. Tama? Marunong kang magpreno. Ayan. Kaya sabi riyan, ay tinatawag natin pag nasa atin ang Holy Spirit, iyan ay nagtuturo sa atin, meron tayong self-control. Tayo may self-control. O wala na. Kaya dito itinuturo sa atin na madaling sabihin, ako'y mananampalataya, madaling sabihin na ako'y naniniwala sa Holy Spirit. Kaya lang tanong, ikaw ba ay meron ng control sa iyong sarili? Maraming mga high blood, maraming tatawag nating galit, even Kristiyano kumisang, sila'y nag-away-away din. Kaya kumisan yung iba, pinapatalsik pa yung iba, pinapalayas dahil wala silang control sa kanilang sarili. So, nasaan ang espiritu pag ganoon? Kaya sabi niya, ang love, dahil ang love pinag-usapan natin, loving the unseen God, 1 John chapter 4, verse 19. Okay, tingnan natin. Unang Juan, chapter 4, verse 19. Diyan na lang. We love Him because He first loved us. Sino unang nagmahal sa atin? Ang Diyos. If someone says, I love God and hate his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, how he can love God whom he has not seen? And this commandment we have from him, that he who loves God must love his brother also. So kung titingnan po natin ang tinatawag na love, ang kabaliktaran ay hate. Kaya sabi riyan sa talata, kung mabibigyan natin po sin, we love him. Bakit minamahal natin Panginoon? Dahil siya ang unang nagmahal sa atin. Kung tayo minahal ng Panginoon, ay sabi riyan, kilalanin natin, siya ang unang nagpahalaga. Kaya huwag niyo sabihin ng minahal kong Panginoon, nagbagong buhay ko. No. Tinanggap natin yung pag-ibig ng Panginoon, una, kinikilala natin, siyang may care sa bawat isa sa atin. Dahil naunawang natin yung pag-ibig, concern ng Panginoon, tayo nag-respond sa kanyang pag-ibig. Hindi tayong unang umibig sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, I love God. Kaya ang tao nagmamahal, kaya sabi doon, ang tunay na nagmamahal sa Panginoon, dahil bunga ng Espiritu Santo, sabi natin, I hate ang problema. I love God and hate his brother. Ito ay tatawag natin mali. Okay? Mali. Kaya pag sinabi natin, I have the Spirit of God, kasama kong Espiritu, ako'y mananampalataya, I love God, then dapat natin gawin, sabi po riyan, ay tatawag natin, dapat mahalin natin yung ating kapwa. Di ba? Hate his brother o kapwa. Hindi pwede. Kaya sabi doon, paano mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita kung yung tatawag natin nakikita mo, hindi mo kayang mahalin? Pwede ba yan? Hindi. Kaya isang bagay, tatawag po natin, saan ba nagsisimula yung attraction? Saan nag-start? Bakit yung nasasabing isang bagay ay maganda? Hindi sa first glance, tama? Ay magaling mag-drawing. Ang ganda ay tinatawag natin hindi yung biglang tingin. Kundi pag minamatsyagan mo, nagkakaroon ka ng analogy, nakikita mo yung mga, at yung mapaggawa, doon ka na

God, okay, God must love his brother also. So mahalin din natin yung ating kapatid, sabi nila. Okay, ano pa? Ano magagawa sa atin ng love? Ano yung love naman ito? Two loves others begotten by God. To love others. So ibig sabihin, ikaw, ako, ay dapat marunong magmahal sa kapwa. Sa ating kapwa. So I must love my kapwa. Tama? Kaya mahalin natin yung ating kapwa. Hindi dapat kaputan. Okay. Kaya sabi doon, to love others begotten by God. Ibig sabihin, anak tayo na Diyos. Sapagkat sabi riyan sa talata, 1 John chapter 5 verse 1, whoever believes that Jesus is Christ, is the Christ, is born of God. Kaya tayo begotten by God, born of God, and everyone who loves Him, who begat also love Him, who is begotten of Him. Oh, pansin natin? Nang tayo sumampalataya sa ating Panginoon, bago tayo sumampalataya, ano ba yung ating buhay? Masama? Puot? Galit? Makasarili? Ngunit nang tayo sumampalataya, nakasama natin ang banal na Espiritu, sabi riyan, tayo ay na-born of, sabi niya, whoever believes that Jesus is Christ, born of God. Kaya sabi doon, begotten of God, o kaya na-born again. Yeah. Isinilang spiritually. Then, kaya sabi nga doon sa 1 John chapter 1, verse 12, ang sino man sumampalataya kay Jesus ay tinuring na, binigyan ng karapatan, tawagin anak na Diyos. So dahil anak ka ng Diyos, sinilang ka ng Diyos, kaya sabi doon, and everyone who loves Him, who begets also love Him, who is begotten of Him. So, meron tayong tinatawag natin pagpapahalaga sa bawat isa. Okay, ano pa? Sabi doon, ang tunay na may pag-ibig, sabi doon, ay hindi lang mali kanya kapwa, kundi to feel joy. Naramdaman ba niyong kagalakan pag kayo ay nasa pag-ibig ng Panginoon? Sabi po riyan sa Psalm chapter 5, verse 11, but let all those rejoice who put their trust in you, in God, let them ever shout for joy. Because you depend them, let those also who love you, love your name, be joyful in you. So ang tunay na may pag-ibig sa Diyos. Ano yan? Feel joy. May kagalakan sa buhay. Kaya huwag sabihin, nalulungkot ako palagi. Sabihin, parang ang Panginoon ay malay. Pero sabi niya sa verse, ang taong nasa ating Panginoon ay patuloy niyang naramdaman ang kagalakan sapagkat ang bunga ng Espiritu ay kagalakan. Kaya ang buhay ng Kristiyano ay malungkot na tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Kaya po yung resulta ng tatawag natin kasama po natin banal na Espiritu. Sige, tuloy, binisan ko lang. Kaya shout for joy, sabi rin natin. Sige, yun lang. Then pangatlo, sabi rin ay ang tunay na may pag-ibig ay to hate sin. Napupot tayo sa kasalan. Sabi doon sa Psalm chapter 97, verse 10, you who love the Lord, hate evil. Dahil sa atin pag-ibig ng Panginoon, we hate evil. At dahil sa atin ang love, He preserves the soul of His saints. He delivers them out of the hand of the wicked. So papasinin po natin, ang palagi natin hinahanap sa ating buhay ay pag-ibig at iniiwasan. When we hate evil, ibig sabihin, namumuhi tayo sa paggawa ng kasalanan. Kaya ulitin ko yung aking share last time, sabi doon, kasalanan ba na ganito ang aming kalagayan? Sabi na isang nilalang. Tanong ko naman sa kanya, ikaw ba'y practitioner o feelings lang? Eh sabi nung isa, itatawag natin, feelings lang naman daw. Feeling. Pero hindi niya pwede na practice. Kaya sabi ko, alam naman yung masama. Ayaw ni Lord yan. Sabi niya eh. Isa, ayaw.
ayaw ni Lord ng ganito kaya, ay, ano ba yan? So, ang point ko ay tiyatawag natin, kahit gustong-gusto niya bibigay, naalala pa rin niya Panginoon, kaya sabi niya, wag, pero, tinutulak naman sarili. Kaya, ito yung bagay na dapat natin iwasan. Kaya, sabi ko nga, ayaw natin sa masama. Eh, dumating kami sa punto, natitawag natin, yung kanyang feeling ay ganon. Subukan kaya ninyong magkaroon ng relasyon. Ugnayan. Sabi namin eh. O, pwede. Ganyan ka ba? Sabi namin siya. Oo, sabi naman isa. Ay, ayaw pa rin. Mas gusto niya sundin yung kanyang feeling. Pero alam niya, sabi, ayaw ni Lord. Eh, nakikita po natin, ito isang katotohanan. Pag nasa iyong espiritu, talagang nilalabanan mo ang lahat ng uri ng masama, hate, evil. Okay? Ano pa kaya? Makalagay niya. So, hate sin, ayaw natin, then to fully obey ang tunay na may pag-ibig sa Panginoon. Sabi niya, basahin ko muna. And having been perfected, He became the author of eternal salvation to all who obey Him. Ang tunay na may pag-ibig sa ating Panginoon ay talagang nagmamature to sa pananampalataya, ginagawa niya kanyang obligasyon. Sumusunod. Gusto ko lang gamitin isang halimbawa sa akin, naging practice ko to. Pangit na gamitin ko yung aking practice, pero gusto ko lang gamitin. Sa bawat pinupuntan kong gawain, pag sinabi nila time is time. Pwede ka sabihan na time is gold, sabi niya. Sabi na isa, hindi daw. Time is precious. Ano pagkaiba ng gold sa precious? Ang gold may value, ano? May price. Pero yung word precious ay tinatawag natin, hindi mo kayang presyuhan. So, pagkat ito'y napakahalaga, pag ibinigay mo na, hindi na pwedeng babalik pa. Kaya yung point ko lang dito yung word na yung time, na sabi natin, fully obey. As a Christian, pag-worship ay tinatawag natin, mag-worship ka. Diba? Pag sinabing time ng meeting, ay dapat andun ka. Ang practice ko na sinasabi ko, kahit saan ako makarating, kahit saan lugar na tinatawag ako na magipag-Bible study, pag sinabing time, kahit hindi ako ang speaker, kahit hindi ako ang bisita, ano aking ginagawa? Sabi ko sa nila, mga kapatid, ang oras natin nandiyan na. Simulan natin. Tatayo ako doon. Habang hinintay natin sila, may magpapakanta o kaya mayroon magtuturo. Ayun aking tatak naman sa kanila. Basta ako'y nauna, nandun, alam nila na ako ay magtuturo. Then sabi natin, ang time po natin ay mahalaga. Huwag natin sayangin. Yung iba, hintayin natin si Kwan, wala pa. Diba? Meron tayong ganun klaseng attitude. Wala pa si ganun. Sa kalat tayo gagalaw pag meron yung taong gusto natin i-please. Alalahanin po natin, as a Christian, ang dapat mapupurihan sa ating buhay ay wala iba kundi ang Panginoon. Ano man ang iyong gagawin ay para sa Panginoon. Hindi yung hinintay mong tao. Pag dumating ito, ibigay mo. Oh. Kaya last Friday, nung kami doon sa bundok, Kaligayan. Akala ko malapit. Sa Kaligayan na tumawin eh. Mataas doon sa bundokan na nilakaran. Kaya sabi, hanggang ngayon yung aking sakay. Marami pang putik. So ang point po doon ay pagdating namin doon, then yung bisita ay galing ng Tugigaraw, na late sila. Kaya nag-start ako na 9, nagturo ako hanggang sa 10 o'clock. Dumating sila, andyan na. O sige, ditama-tama. Then, nasinabi, o nagturo na si Brother Edgar. Good. Sabi naman, din yung sinabi, bad. So pagkat
ang ating layunin sa pagtitipon ay mapalakas, papatibay kaya upang tayo ay maging masunurin sapagkat gusto natin purihin ang ating Panginoon. Kaya nung kami naglalakad ng bisita, sabi niya, ano yung tinuro mo naman? Di nag-usap kami. Discuss kami. Good. Sabi naman. So ang point po natin ay ang ating layunin, pag mayroon tayong pag-ibig sa ating Panginoon, ay willing tayo sumunod palagi. Ano man ang mangyayari, ay sinusunod natin yung kanyang kalooban. Bakit? Sabi niya, maging ilaw kayo sa saan? Libutan. So ibig sabihin, hindi sa kanila, hindi sa kanino man, kundi ikaw ay nag-iilaw dahil tinawag ka ng Panginoon. Okay, panghuli na lang. Baka mali tayo. So kailangan natin obey? Uli obey, sabi riyan. Okay, obey. Meron pa pala. Okay. Ay sabi riyan, itatawag natin, for this is the love of God and we keep His commandments and His commandments are not burdened. So, hindi daw pabigat yung kautusan, kalooban ng ating Panginoon. Halimbawa, kung sinabi niya kayo ay magpatutuo, mabigat? Hindi. Pag sinabi niya, ibahagi niyo pananampalatayan ninyo, mabigat? Hindi rin. Tumulong kayo? Hindi rin. Sapagkat ang kautusan ng Panginoon ay hindi pabigat sa atin, sapagkat ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Panginoon ay kanyang pinagpapala. Okay. Tuloy ko lang po. Hindi daw pabigat. Para mag-conclude na lang ako. Tuloy ko na lang sa susunod. Mateo chapter 6. Mateo chapter 6. Verse 33 and 34. Sabi po riyan, huwag kayo. Okay, 6:33. Mateo 6:33. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit ang lahat ng pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban at ipagkahalo ay pagkahaloob niya ang lahat ng iyong lahat ng kailangan ninyo at huwag ninyong ikabahala ang para sa araw na bukas sa kanan ninyong harapin kapag ito'y dumating sapat na ang bawat araw na kanyang mga suliranin. So, anong connection nito na aking connect yung love? Kung tayo may love sa ating Panginoon as a result the Holy Spirit, anong dapat natin gawin? Dahil dito sa Matthew chapter 6, hindi niya sinasabi na wala kayong pangangailangan. Mayroon tayong pangangailangan sa buhay. Mayroon tayong burden sa buhay. Ngunit, sabi niya sa verse, instead na ikaw ay mabalisa sa iyong buhay, sa verse 32, sapagkat ang mga bagay nito ay kinahumulingan ng mga tao, wala pang pananalig sa Diyos, alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ng lahat na ito. So ano yung kailangan natin? Base po rin sa verse 25, pababa, yung meets natin sa kakainin, iinumin, at isusuot. So in general, ay binabanggit yan, na ikaw at ako'y may pangangailangan dahil tayo may ugnayan sa Diyos at tayo namumuhay ngayon sa pag-ibig. Ang pag-ibig natin sa Diyos at ang dahil sa ating pag-ibig sa Diyos ang inuuna natin sa ating buhay, sabi rin sa verse 33 ay tiyatawag natin pag sumakitan ninyong higit ang lahat na pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Yan ang love na binabanggit. Ang tunay na may love sa ating Panginoon, inuunan niya ang Panginoon. Anong resulta? Pag tayo will live in love to God, anong magiging result? Sabi po riyan sa talata, ipagkakalob niya ang lahat ng kailangan. If we love God, then God can provide, can give all the things that we need in our lives. So, ulitin po natin. Summary lang. Ang Kristiyano ay fully in love. Kanina? Sa Panginoon. So dapat, dahil tayo fully in love sa ating Panginoon, ang Panginoon din ang magsusukli sa atin. Tiyak na tayo kanyang pagpapalain. Kaya nawa sa atin ay patuloy na in love sa ating Panginoon.
Sige. Mga kapit, ibukas ko sa akin sa 1-3-2.

0: Ayun pa'y dadako na sa banal na akunan. At basahin ko lang po sa salita ng Diyos sa Mateo chapter 26, verses 26-28. At samantalang sila'y nagsikain, ay dumampo si Jesus ang tinapay, at pinagpala, at pinagputol-putol, at ibinigay sa mga alagad. At sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At dumampot siya ng sangsaro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Tayo po'y manalangin. Aming mapagmahal lamang na sa langit at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Sa oras na ito, aming ginugita ang kamatayan ng aming Panginoong Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay sa krus upang kami ay maligtas at mapatawad sa aming mga kasalanan. Tulungan mo po kami magkaroon ng puso mapapakumbaba at magpapasalamat habang inalaalan namin ang kanyang sakripisyo. Naway lalo kaming lumapit sa iyo at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ama, narito po ang tinapay na sumisimbolo po ng kanyang katawan at ang katas ng ubas na sumisimbolo po ng kanyang dugo. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesucristo. Amen.
1: Thank you. Tayo po ay dadako na sa ambagan ng mga banal. Ganito po ang sinasabi sa 1 Corinto, chapter 16, verse 2. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kaniyang igiginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparayan ko. Ganito rin po ang sinasabi sa 2 Corinto, chapter 9, verse 6 hanggang 7. Dadapat sinasabi ko, ang nag-ahasik ng bagya na ay mag-aani namang bagyan at ang nag-ahasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Tayo po ay manalangin. Ang maraming banal na nasa langit, dinadakila at sinasamba ka po namin. Dahil sa inyong pagmamahal at kabutihan, salamat po Ama sa lahat ng biyaya na pinagkaloob niyo sa amin. Higit sa lahat sa pagkakataong ito na kami nagsama-sama upang papurihan ang iyong dakilang pangalan. Nawa ang bawat kaloob na may ambag na iyong mga anak ay magamit po namin sa ikalalawak ng gawain para po sa inyo. Hiling po namin Ama na patuloy niyo po kaming gabayan at pagkalooban ng biyaya sa aming mga buhay. Tulungan niyo rin po kami na maging daluyan ng iyong biyaya upang mas marami pa kami mahikayat at mahikayat na sumunod at mamuhay ng naayon sa inyong kalooban. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen.
2: Tayo pong lahat ay magsitayo para sa ating closing hymn, hymn number 25. Hymn number 25.

0: Thanks.
1: Oh, iya, tanya mana lagi? Aming mga pagmahal na Diyos, maraming salamat po sa araw na ito at muli po kami nagsama-sama na ikaw ang aming lalahati. Salamat po sa iyong presensya na siya nagbigay sa amin ng kapayapaan, kalakasan at pag-asa. Tunay na ikaw ang aming sandigan sa lahat ng oras. Panginoon, salamat sa iyong mga salita na aming narinig. Naway patuloy ito maging gabay at ilaw sa aming mga puso habang kami ay naglilingkod sa iyo araw-araw. Tulungan mo po kami na may sa buhay ang aming natutunan at maging liwanag sa aming kapwa. Habang kami ay maghihiwalay sa oras na ito, patnubayan mo po at proteksyonan mo po ang bawat isa. Ingatan mo po ang bawat isa sa aming pag-uwi at bigyan mo kami ng lakas at bagong sigla upang kami po, Ama, ay pagpatuloy ang aming mga gawain para sa iyo. Ama, dinadalangin po namin ito. Ang lahat na ito sa pangalan ng Anak na si Jesu Cristo na aming tagapagligtas. Amen.

0: sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Happy Lord's Day. So, yung bago nating pananambahan na binigay ng ating Panginoon Diyos, dami pong pinagdadaanan, ano po? Palipat-lipat. Galing Burgos, nandito naman tayo sa lugar na ito upang ating sambahin ang ating Panginoon Diyos. Kahit ano man dumarating na pagsubok bilang Kristiyano, ay gumagawa pa rin tayo ng mga paraan para pagpatuloy yung ating gawain sa ating pagsamba, sa spirit patutuhanan, mabigyan papuri ang ating Panginoon Diyos. Lalo-lalo na po sa umagang ito. So, ating pong ipagpapatuloy yung pong ating topic, yung ating pong series of lesson sa Unang Korinto o Sulat ni Apostol Pablo sa mga iglesia doon sa Korinto po yung ating mababasa. Ang Unang Korinto ay isang liham na sinulat ni Pablo, ni Apostol Pablo, kasama ang kapatid na si Sostenes para sa iglesia ng Diyos sa lungsod ng Korinto. Ang lungsod ng Korinto, ito po ang lokasyon. Ang Korinto ay isang napakahalagang lungsod at kabisera ng lalawigan ng Akaya sa sinaunang Gresya. Ito po yung kultura nila po at may mga gawain sila. Ito po, kasamaan. Kilala lungsod sa labis na karumihan, imoralidad at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan tulad ni Aphrodite, kung saan mayroon ding gawi ng prostitusyon sa templo. Mayroon po silang templo doon. Doon po ginaganap yung kanilang ritual sa kanilang Diyos-Diyosan. Ang narito sa Korinto ay mga karamihan, mga Hintil, mga Grego. Ang mga Grego po ay alam po natin na sila ay matatalino, pero hindi naman po lahat. Kasi po bakit matatalino ang mga Grego? Dahil yung kanila pong imagination, no? Fantasy. Kasi marami silang Diyos-Diyosan doon. Lalo-lalo na po sa Atenas, sa Athens. Yan. Sa Apostol Pablo na dating tinawag na Saulo ay isang dating taga-usik ng mga Kristiyano. Nakilala niya si Jesus sa daang patungong Damasco at nagbagong buhay. Siya ay naging apostol at tagapangaral ng Ebanghelyo, lalo na sa mga Hintil. Kaya po si Apostol Pablo, kasama ang mga alagad, ay napunta po sa Korinto. Ito po yung second missionary journey. Sama po dyan si Dr. Luke, si Barnabas at mga iba pang mga Kristiyano at mga alagad po para ano? Para iparating ang magandang balita, ang Ebanghelyo. Ito po yung kanilang Diyos-Diyosan, si Aphrodite. At kung makikita natin, sabi ng Apostol Pablo, nang siya ay napunta sa Athens, ay sinabi niya, may mga kanilang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan. Kasi imagination lamang, kumbaga fantasy. At ay pinaliwanag ng Apostol Pablo kung sino yung tinutukoy nila doon na kanilang dinadakila na hindi naman nila nakikita yung unknown God. At sinabi ng Apostol Pablo na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, walang iba kundi si ang Ama natin nasa langit, si Yahweh na ating Panginoon. Ito po yung lugar, past and present. Kung makita natin, kaya nandyan pa rin yung templo dyan sa Korinto. Hanggang ngayon po, yan, ito po yung present na po ng Korinto. Sa pong mahalagang parte po yan sa panahon nila, dyan po yung kalakalan, bagsakan. Ito po, no, kung bakit sinulat ni Apostol Pablo dun sa Unang Korinto, yung mga suliranin ng iglesia nagarating kay Pablo habang siya ay nasa Efeso na may matinding mga problema sa loob ng kongregasyon sa Korinto. Yung pong kawalan ng pagkakaisa, no, nagkaaway-away, nagpangkat-pangkat ang mga kapatid. May sumasabi kay Pablo sila at kay Apollos. Yan. Ano po, no? May mga ulat tungkol sa malubhang kasalanang sexual sa loob ng iglesia, paglilitis sa mga korte ng mga pagano at mga tanong mula sa mismo sa mga taga-Korinto tungkol sa pagkaasawa, pagkain at idinulot sa Diyos-Diyosan, espiritual na kalubot muling pagkabuhay. Dito ay tinuturuan ni Apostol Pablo ang mga unang Kristiyano. Ito po yung pangunahing mensahe ng Korinto. Kaya pagkakaisa kay Kristo, ipinakilala ni Pablo na hindi nahati si Kristo at iisa lamang ang katawan ng mga mananampalataya. Kalinisan ng katawan at kaisipan. Tinuro niyang ang katawan ng Kristiyano ay templo ng banal na Espiritu. Yan po ang pag-ibig. Ayan, lagi po nating natatalakay yan. Agape. Binigyan din sa kapitulo 13 na ang pag-ibig sa kapwa, pinakadakilang kalok na dapat mangibabaw sa iglesia. Ayan, so tayo na po ay nadago sa ating araling doon sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sa chapter 3 na po tayo, verses 1 hanggang 23. Yan, maaari po nating basahin mga kapatid. Ang pisa natin dyan kay Brother Ben. Nandiyan yung microphone. Yan. At mamaya ay tatalakay na po natin yan.
1: Unang Korinto, verse 3. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay paayon sa laman ng mga tanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi natigas.

hindi matigas. So bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya? Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-ingitan at pag-aaway-aaway at palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi niya isa, ako ay kay Pablo,

0: Anim, si Apollos ang nagdinig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang pagtatanim o pagdinig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdinig ay parehong magagawa lamang, at bawat isang tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Kami kapwa magagawa ng Diyos at kayo ang kanyang pupukirin. Kayo rin ang ugusali ng Diyos ayon sa kagandahan loob ng Diyos sa akin. Ilagay ko ang kundasyon tulad na isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo.
1: Ayan. Salamat, Sister Mela at Brother Ben. Balikan po natin. Oh, ito yung sa chapter 3 verses 1 hanggang 4. Kung saan ito ay sulat ni Apostol Pablo doon sa mga first century Christian. Kristiyano po ang sinulatan dito. Bakit sinabi ni Apostol Pablo na sa mga kapatiran doon, no? Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan ko usapin ko kayo bilang mga taong namubuhay paayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. So ano po ang ibig sabihin? Kasi ang mga Kristiyano, nung panahon nila, ay mayroon pong mga gift. Sila ay nag-speaking tongues, sila ay nagpapagaling ng maraming may sakit. Subalit, may mga Kristiyano, tulad po dyan sa Korinto, ay hindi pa lumago. Kaya sabi ng Apostol Pablo, ay kausapin niya na bilang mga sanggol pa sa pananampalataya. Kasi hindi pa nila maunawaan yung kalaguan, yung aral. Kasi dito nag-i-start pa yung doktrina na pinapangaral sa kanila dahil ang mga narito ay halo, mga Hudyo at mga Grego, mga Hintil. So makakaiba po yung kanilang pananaw. Sa Hudyo, eh meron po silang kaalaman sa kautusan kay Moises na binigay ng Panginoong Yahweh. Sa mga Grego, sa mga Hintil, ayan, sila po ay sumasamba sa mga maraming Diyos-Diyosan. Kaya tinuturuan sila ng Apostol Pablo, kinakausap sila, no? Na kailangan kausapin ko kayo sa parang wala pang kaalaman. Ayan. Nagatas ay binigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya yun. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin nyo kaya. Ano po at nagkakaganoon? Dahil sila po ay nakaaway-away. Sila po ay nakakaroon ng inggitan. Kaya kinakausap sila ng Apostol Pablo na hanggang ngayon, bakit ganun pa rin, no? Na makalaman pa rin kayo. Kaya itinutuwid sila ni Apostol Pablo dito. Dahil, sabi dito, kapag sinabi ng isa, ako kay Pablo, at ng iba, ako kay Apollos, hindi ba palatanda na yan na kayo namumuhay pa ayon sa laman? So yung panahon nila, at sa panahon natin, ay wala pong pinag-iba. Mayroon pong mga nagkahati-hati, nagkakabahagi-bahagi. Dito ko kay kapatid na dito, pag umalis yung preacher, susundan nila. Magkakampi-kampihan. Pero hindi yan ang gusto ng Panginoong Jesucristo, kundi pagkakaisa. Kaya nga po, si Apostol Pablo ay sumulat sa mga iglesia, tulad yan sa Korinto, na mga gawain na sila ay nagkakabahagi-bahagi, nagkakaroon ng ainggitan. Kaya, ano ang nakikita ni Apostol Pablo sa kanila? Yung mga aral. So, hindi pa sila malago. Kaya gusto silang ituin. At ano po ang sabi doon sa Galacia, na kung saan kapag nagpatuloy itong mga gawain na ito, ay magkakasiraan sila. Opo, na ang mga Kristiyano ay tayo po ay malaya na, sabi ng banal na kasulatan. Dahil tayo ay nalinis na sa kasalanan, subalit huwag natin gamitin yung kalayaan na yan upang gawin natin yung nais natin. Kaya po, sabi sa Galatia chapter 5, buksan natin ang ating Biblia. Sa Galatia chapter 5, yan. Verses, lagay ko na nga ito. Ayan. Galatia chapter 5, verse 16 hanggang 17. Kibasa po.
2: Galatia 5, verse 16 to 17. Ang Espiritu at ang laman. Sinasabi ko sa inyo, mabuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. 17. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya nakatuluyan kayo sa paggawa ng nais ng mundo.
1: O yan. Magkaaway, magkasulungat yung Espiritu na ibinigay ng Diyos, yung Espiritu ng kabutihan, yung Espiritu ng kasamaan, ito po yun. Yung pagkakainggitan, pagkabahagi-bahagi, kaya nga po, sabi dito sa Galatia chapter 5 verses 13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglikod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sa verse 15, ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. Ayan, so sa panahon nila ay nangyayari na. At dito gusto ituwid Apostol Pablo ang mga first century Christian tulad na nasa Corinto, na huwag kayong mag-away-away. Huwag kayong magkaroon ng inggitan. Kasi ang inggitan, alam po natin, yung pag-away-away, pagkabahagi-bahagi, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya gusto ng Panginoon na tayo ay makasulod sa kanyang aral. Ito ay doktrina. Itong sulat ni Apostol Pablo sa Corinto, doktrina po ito, aral. Doon sa kanila at papunta rin sa atin bilang mga Kristiyano. Ngayon, kung nananatili yung inggit, pagkabahagi-bahagi, pag-away-away, sinabi ni Apostol Pablo na wala kayong bahagi sa kaharian ng Diyos o kaharian ng langit. Kaya sabi niya dito sa Galatia chapter, dito rin sa chapter 5 verses 19 hanggang 21. Kibasa po mga kapatid.
3: Galatia chapter 5 verse 19 to 21. Ngayon ay hayag ang mga tawad ang mga ito ay pakikiyakit, kaminhan, pangalaya, pagsamba sa gustusan, pangkulang, pangitaw, pagkatalo, panlipuko, pagkagayit, pagkamapasahili, pagkakabaha-bahagi, mga pagkakamukitangki, pagkaingit, pagbalasin, kalayawan, at mga katulad niya. Pinabalaan ko kayo, gaya ng aking pagbabala ko ang una sa ito, na mga gumagawa ng buyong mga batay, ay hindi
1: ko sumala ng kalayaan. Ayan. So kapag dumating ang paghuhukom, ay yan ang gawain ng isang Kristiyano, ay wala ho tayong bahagi sa kaharian ng Diyos. Saan yun? Yung ipinangako na buhay na walang hanggan. Kaya tinutuwid ni Apostol Pablo ang mga unang Kristiyano dahil nag-uumpisa lamang po sila. Tayo, ito, may mga aral na tayong binabasa at tinuturo ng mga preacher sa iba't ibang kongregasyon. So, kompleto na po. Kompleto na po. Babasahin lang po natin yung ating mga Biblia. Kaya hindi na po tayo maililigaw ninuman. Kaya marami po mga ibang grupo o tulad ng mga ayoko nang banggitin, no? Sa ibang mga mananampalataya na yung gusto lamang nilang marinig o ipangaral, yun lamang ang nais nila. So, ayaw nilang makarinig ng mga masasakit na salita. Subalit, si Apostol Pablo ay hayagang sumulat sa mga Kristiyano patungkol dito na walang bahagi sa kaharian ng Diyos, yung mga pagkakaroon ng pagkakaingitan, pag-away-away, at sabi niya dito, palatandaan na kayo pa ay namumuhay saan? Sa laman. Yun po yung mga gawain sa laman. Yung pagkabahagi-bahagi. Kaya malino po na sinasabi sa aklat na ito na huwag po tayo magkaroon ng pagkabahagi-bahagi, pag-aaway-away, pagkakaingitan. Dahil tayo na ay magkakapatid. Mga Kristiyano na po tayo. Ayaw po ng Panginoon na ganoon pa rin ang ugali natin. Kasi wala po tayong bahagi sa kaharian ng Diyos. Ngayon, ano po ang sabi sa Hebreo chapter 5 verses 12 to 14? Po, na tayo ay lumago na. Po, hindi na po yung gatas na pangbata lang yun eh. Ang gagawin ba, gusto pa nating mamuhay sa gatas? Kapag nagdi-di-di-di pa rin tayo, ay tatawag sa atin. No? Ayun, mga bunjing. So dapat, ang kinakain natin, yung matigas na. So ibig sabihin, tayo ay lumago. Lumago sa aral. Ano po ang sabi sa Hebrew chapter 5, verses 12 hanggang 14? Na dapat tayong mga Kristiyano ay lumago na. Yan po, pakibasa po. Hebrew chapter 5, verses 12 hanggang 14. Yes, Brad.
2: Dapat sana yung mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana yung sinakain na kayo ng matigas na kapakain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong bayan. Ang sanggol pa rin nagukuhan sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at kasama. Ngunit, ang matigas na pagkain ay para sa may usapan ng hulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama.
1: Salamat, Brother Aldred. Yan po ang dapat sa mga Kristiyano. Na huwag po tayong manatili doon sa mga araling. Ano po yung araling na yun? Yung sanggol na kinakain. Dapat tayo ay lumago. Ano po yung paglago? Yung iwasan ang masama. Ano pa yung mga bagay na paglago ng isang Kristiyano? Bigay po tayo ng isang halimbawa po, mga kapatid. Nakikita na po natin sa ating mga gawain. Oh? Hindi lamang po sa nagtuturo ang paglago ng isang Kristiyano. Nabigay po kayo ng isang halimbawa na isang paglago ng isang Kristiyano.
2: Mas makapagpasensya.
1: Ayan. Ano pa? Ayan. Brother Faith. Brother Ben. Sa gawain ng isang Kristiyano, yung naglilingkod tayo. Ayan. Sa pong Kristiyano na gawain, paglago, sa pa, pag pananalangin, tulad po sa pag lead ng prayer. Sarihin po yan. Ano pa? Marami pong mga bagay na isang gawain ng isang Kristiyano na paglago. Opo. Ano pa? Yung pagbibigayan. Oh, di ba? Bakit mahalaga? Eh, doon sa panahon nila, ano po sinabi ni Apostol Pablo doon sa isang iglesia doon na sila ay nagbibigay. No? At nila yung binibigay na yon, dinala sa ibang kongregasyon para itinulong. Pagbibigayan. Ano pa? Yung pagtutulungan. Yung ginawa na ni Brother Nick. Ayan, yung mga kapatid natin. Brother Jess. Ayan, isang gawain na paglago sa iglesia. Pero may mga kapatid tayo, no, naintindihan natin na hindi sila nakasama dito sa paglipat. Una, nung umalis tayo doon sa Bilyano, doon sa Tambak. O, oh, Marisbel, naghahakot tayo. Ayan. So may mga kapatid tayo na hindi nakakasama natin sa mga gawain doon. Kasi may mga obligasyon, may mga trabaho. Saka yung mga kapatid natin na mga babae, hindi naman nila kaya magbuhat-buhat. O, ba? O nag-aalaga sila ng apo, o anak. Eh, may kakayahan. Opo. Eh, ano naman ang may pakita nila sa iglesia? Eh, kung sa pagbibigay. Ayan, bibigay sila sa iglesia. Isang mahalagang paglilingkod sa Panginoon, paglago. Yung focus natin, tulad ngayon, ito pa yung nakikita natin na paglago sa mga Kristiyano. Na obligasyon yung pagsamba. Dahil pinag-uutos ng Diyos, Hebrews chapter 10, verse 25, na huwag kaliligtaan. Ito po, mga kapatid, ito ang paglago ng isang Kristiyano. Hindi inuuna ang alin, yung makalaman. Bakit? Imbis na sumasamba, nagliliwaliw. Opo. Ilang araw binigay ng Diyos? 7 araw. Isang araw lang, 3 oras pa. Pero kung sa Sunday, eh halimbawa, mayroon siyang karamdaman, no, may sakit, may excuse. Pero kung may mga bagay na pansariling desisyon, Diyos na po ang bahala sa Kanya. Kaya itinutuwid tayo na tayo ay lumago bilang Kristiyano. Hindi pagkaing sanggol lamang. Yung pagkaing sanggol ay hindi na po dalaguyan. Kung mananatili kang gatas ang kinakain mo. Subalit mayroong mga nananabik na paglago. Kaya sabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro chapter 2 verse 2, mga kapatid. Pakibasa po. Ano ang sabi ni Apostol Pedro? Unang Pedro chapter 2 verse 2.
0: Layan ng sanggol, kayo ay manabik sa dalisay na katas na espiritual. Kung lumako kayo tungkol sa kaligtasan, sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng sarili.
1: Ayan, Sister Bella, thank you. So, diya sinasabi ng Apostol Pedro na tayong mga Kristiyano ay kailangan nating lumago espiritual. Dahil naranasan na po natin. Ang alin? Yung dati. So tayo ay magbago na. Kaya, kung darating ang time, mga kapatid, no po, na ang isang kapatid ay lumipat sa ibang kongregasyon, eh, huwag ho tayong umalis. Saan? Dito sa kongregasyon na ito? Huwag natin susundan yon. Kasi bakit? Para nakakaroon na lang paghati-hati. Kaya hindi po pwede na sinabi sa Biblia na ang Diyos ay hati. Hindi po. Kaya dito, no, tinuturuan tayo sa aral na ito na huwag tayo magkabahagi-bahagi at lalong-lalo na alisin ang inggitan. Dahil ayaw ng Diyos sa mga Kristiyano na nanatili pa doon sa pagkaingit. Alisin na po natin, ang ipalit po natin ay pag-ibig. Ayan. So dito sa ating pong natalakay, ay malinaw ba mga kapatid? O mayroon pa kayong karagdagan at katanungan? Dahil baka mayroon po, kung hindi alam, na alam po ninyo. Ayan, patungkol po dito sa sinabi ni Apostol Pablo sa sulat niya doon sa mga Kristiyano doon sa Corinto. Ayan, so malinaw po mga kapatid na huwag ho tayong magkabahagi-bahagi, mag-away-away, o magtanim ng galit o pagkaingit sa mga kapatiran. Yan, Brother Jess. Yes, Brad.
4: Kapalag tayo na tayo po ay Kristiyano at maraman natin ang isang karakter. Kasi meron tayong pag-asa, meron tayong pagkakataon para patuloy yung sarili natin sa mga hindi nais-nais bagay. Kasi sabi nga, kung sabi na rin nasa supermarket, ano natin? Pag-aigil, lahat ng matatutong mong bagay. May pagkatatong tayo na kaiwasan ng mga ganong bagay. Kasi nalalaman natin yung center na ito. Actually, ito na yung ating parang-pantaya. Pero, kung parang mo sa non-Christian, wala silang naaramalaw kasi wala nagsishare ng isang karampay ng kanila. Kaya kung ano yung nalalaman lang kung paano pa sila, parang tuloy-tuloy yun, parang pinanan lang. Kaya minsan, hindi sila napapaliwanagan eh. Kaya yun ang nakapapahirap sa kanila. Kasi hindi nila alam yung diretsyon ng buhay nila. Kaya pinuhan sa atin ng Kristiyano, meron tayo pag-asa, meron tayo pagkakataon upang naiwasan yung mga bagay na
1: mga yan, salamat kapatid na Jess. So, ano ang dapat nating gawin bilang mga Kristiyano? Ibahagi. Share natin ito. Okay? Kumbaga, ito yung kayamanan na natagpuan po natin. Okay? Di ba ang kayamanan sinishare sa pamilya? Yan. So kailangan din natin i-share sa mga pamilya natin. Kaibigan natin. Ibahagi ito. Itong araw na ito. Yes, kapatid na Faith.
5: Kasi yung sa obligation kanina na nakalimutan natin, kapatid, yung matuto tayo pa, bahagi ng Ebanghelyo.
1: Yes.
5: Hindi lang yung mga preachers at evangelist dapat pati tayo. Kasi may maraming pagkakataon na meron tayong mga kasalanan ng Christian. Kung wala tayong kaalaman sa Ebanghelyo, hindi natin ibabahagi yan. Pagkakataon na natin yun, na hindi sa atin ang Panginoon, kaya dapat
1: yes, salamat kapatid na Faith. Ipakilala lang natin ang ating Panginoon. Sino ba si Jesus? Yan. Diba? Aralin natin si Jesus Cristo kung sino si Jesus sa ating buhay. Kahit na may pakilala natin si Jesus Cristo sa kanila, at kami na po ang magpa-follow up yan sa kanila mga kapatid. Sa mga prospect nyo. Magtulungan po tayo kasi napakaganda po itong aral na ito. Okay, kasi sa mga ibang religious group, ayan, nagkakampi-kampihan, kakabahagi-bahagi, pero sa loob na iglesia, lalong-lalo na po dito sa Church of Christ, ito ay tinuturo na po sa atin na huwag po tayong magkaroon ng alitan, magkabahagi-bahagi. Kay Pablo ako, doon ako kay, sabihin niya, kay Juan o kay Apollos. Ngayon, tatalakay natin kung sino si Apollos. Yan. At magbibigay ito ng aral sa atin. Baka ma-inspired po tayo, mga kapatid. Ayan. Sino si Apollos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ang bawat sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ay nagpatubo at nagpatubo. palago. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpatubo at nagpapalago. Ngayon, sino po ba si Apolos? Napag-aralan po natin yan sa Gawa. Siya pong Hudyo yan. Tingnan po natin sa Gawa chapter 18. Yan po ang itinuturo kay Apolos, kung saan isa po siyang magaling na mangaral. Subalit, may mga pagtutuwid sa kanya na dapat niyang malaman. Ayan, tignan po natin sa Gawa chapter 18 o Acts sa English po. Chapter 18 verses 24 hanggang 26. Ibasa po.
6: Maging sa Efeso ang isang Hudyo na nangangalang Apolos. Siya ay taga-alit-alit ng Kriya, mahusay, magkalumpati, maraming talagang sa mga nagsulatan. Nagduruan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masilasin na nangangaral na nagtutulong ng Pasyon, ng Organism. Ngunit hanggang sa bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalang. Siya ay buong kapang na nagsasalita sa sinagoga ng mga muli. Nang marinig ng mag-asawang Abila at Akila at Priscila ang nagpapaliwanag niya po, siya ay sinanabila sa kanilang bahay at doon pinaliwanagan ng mas mabuti tungkol sa daan.
1: Ayan, salamat, sister. Ano po pangalan natin, sister? Sister Josie. Salamat, sister. So ito po, nagpapatibay na sino si Apolos. Ayan. So dito, di ba sinabi doon kanina na ayan, na sila ay nagpapahagi-bahagi dito ko kay Apolos, dito ko kay sa ibang mga apostol. Ayan. So ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig. Ayan. So ibig sabihin, mga kapatid, kasama si Apolos sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Subalit dito, yan, mayroon pang hindi alam si Apolos. Kaya tinuruan ng mag-asawa. Tignan po natin, mga kapatid, kung ano yung lesson at application na dapat nating i-apply at maituro tulad sa pangyayaring ito. Si Apolos, bakit isang Hudyo na ang pangalan ay Apolos o Apollo? Di ba ang Apollo ay Greek yan? Yes, Greek name. Subalit siya ay Hudyo. Iba ay tinatawag na Hellenism o Hellenista. Yung mga Hudyo na sila ay nainganyo ng mga Grego. Kaya tinatawag silang Hellenism. Subalit, mga kapatid, ito ang maganda. Kaya sila ay na-convert. Sila ay naging Kristiyano. Tingnan, nagtuturo siya. Magaling siya magturo. Subalit, kailangan pala sa nagtuturo, no? Ay siya sa atin ang kanyang itinuturo. Tulad na mag-asawang ito na tinawag si Apolos at tinuruan. Dahil ang alam lamang ni Apolos ay yung bautismo kay Juan. Hindi bautismo ng ating Panginoong Hesukristo. At dito, sumama siya. So, nagpapakita yung pagpapakumbaba. Yung nagtuturo, nagpakumbaba siya. Kasi wala siyang alam pa doon sa dapat na ituro. Nagtuturo na rin siya kay Jesus, subalit kulang. So, ganun pala, mga kapatid. Tayong mga nagtuturo, kinakailangan po natin saliksikin mabuti ang aral. Yes, kapatid na faith?
7: Para po sa kayang mga lahat, base po sa pag-aaral ng mga eskola, si Apolos na magbuhay, hindi niya sinasadya na magpuro ng kulang na aral. Kasi umalis daw siya ng Judea, bago pa mapapos yung servisyo sa bulsa na tayo. So yung ituro niya, kulang, wala pa yung pagkamatay, pagkabuhay. Ay, pagkamatay, pagkabuhay, yung pagkabuhay. Ang Diyos ko lang ngayon, ang mong kay
8: John.
7: So, wala naman po siya intention na magturo ng mali.
8: Opo. Kulang lang kaalaman. So, ang point ko doon, mga kapatid, dahil sa panahon natin, ay kumpleto na. So, dito, ay kinakailangan po na maibahagi dito kasi wala na po ibang mahalaga na aral eh, kundi yung ebanghelyo. Napakagaling mo magturo, pero hindi mo naman na ipapangaral yung pinakamahalaga, yung ebanghelyo. Wala na pong ibang mahalaga kundi ang ebanghelyo po na dapat ipangaral. Kaya po, sabi dito, ayan, sumali na po na si Apollos. Ayan. Sabi dito, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagbilig. Subalit, ang Diyos ang nagpapatubo, nagpatubo at nagpalago. Doon, meaning po dito, ayan, magkasama. Sino nagtanim? Si Apostol Pablo. Ipinangaral niya ang Ebanghelyo. Sino nagdidilig? Si Apollos. Ibig sabihin, sila ay magkasama. Sila ay magkasama na nagtuturo. Yung nagdidilig, di ba, pag nagtanim ka ng isang palay o anong panalim, hahayaan mo ba yun? Kasi Apostol Pablo, kapag nangaral yan, nilipat yan. So may naiiwan ng mga Kristiyano. Anong gawain ng isang Kristiyano? Sila yung nagpapangaral pa. Nagpapalo up. Kaya, siya ang nagtanim sa Apostol Pablo, si Apollos ang nagdilig. Subalit, ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Paano yun? Tignan po natin sa ano, sa aklat ng Juan, mga kapatid. Sa chapter 15. Basahin po natin. Na inalintulad sa sanga, ang ubas. Yan po. John chapter 15 verses 1 hanggang 5. Eh, parang tinalakay na yung Brother Faith na ito, ah. Kabisado niya na ito. Sige, Brother Faith.
7: English, man.
8: Okay.
7: I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, but every branch that does bear fruit, he prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, and I will remain in you. The branch can bear fruit by itself, it must remain in the vine. Neither can it bear fruit unless you remain in the vine.
8: Ayan. So, tayo po mga kapatid, no? Ana, nagpapatubo at nagpapalago, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kasi kung mahihiwalay tayo sa pananampalataya, eh wala na po tayong kakayahan dyan. Ang Diyos ang may kakayahan po sa atin. Kaya manatili kayo, sabi niya. Saan? Doon. Sa kanya po mga kapatid. Kaya sabi niya dito, sa verse 4, ayan, malinaw po dito na sinabi sa kreto, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nanatili sa puno. Kaya hindi naman, hindi kayo magbubunga kundi kayo mananatili sa akin. Verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siya nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Yung mga kapatid, napakaganda po ang sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano. Yan. So, ang Diyos, mga kapatid, manatili po tayong ibig po sabihin niyan dahil wala po tayong kakayahan kung tayo ay hihiwalay sa Kanya. Yan. Sino ang nagpapalago? Walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Sino ang tuturo? Tayo lang. Tayo nagtuturo ng salita niya. So, nasa Panginoon lahat po yan, mga kapatid. Kaya dito, sa verse 8, ang nagtatarim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang at ang bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. So dito, sabi ng Apostol Pablo, no? At si kasama niyang mga Kristiyano o si Apollos, na sila lamang ay parehong manggagawa lamang at tatanggap ng gantimpala, no? Sa ating Panginoon. So lahat pala ng gawain ng mga manggagawa ay mayroong gantimpala sa Panginoon. Espiritual ang pinakamahalaga. Opo. Minsan nakakatanggap tayo ng blessings dito sa baba. Subalit temporary lamang yan. Opo. Subalit, mga kapatid, ang mahalaga yung gantimpala sa itaas. Kailangan po nating magsikap. Hindi naman tayo tatanggap ng gantimpala kung wala tayong sakripisyo. Kung wala po tayong ginagawa. Kaya nga po, kung ano yung itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Yan po mga kapatid. Kaya sabi niya dito, kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Kayo rin ay gusali ng Diyos. Ibig sabihin, ayong mga Kristiyano. Yan. Sino kanyang bukirin? Diba tayo mga kapatid? Kaya, malino sinasabi dito, ayan, ayon sa kagandalob ng Diyos sa akin, pag sinabi ng Apostol Pablo sa akin, siya, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo, iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali, ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. Ano yung pundasyon na yan? Kundi yung aral. Dapat yung pinag-iwanan, sino? Yung mga leader doon sa iglesia, dapat mahusay sila. Kaya nga dapat dito, maging maingat ang bawat nagtatayo. Kasi minsan, kapag ang tao dumanas ng iba't ibang uri ng pagsubok, pag mahina ang kanyang pananampalataya, baka siya ay anurin o iguho. Kaya dapat ang pananampalataya natin, yung aral na tinanggap natin, ay matibay na pundasyon. Kasi ang Diyos, ang aral ni Jesucristo ang pundasyon natin. Kaya dapat maging matatag tayo sa mga pagsubok, sa mga dumarating sa ating buhay. Kaya nga po, bakit nasabi naman dito sa mga gusali? Opo, at nagtatayo. Ayan, mayroon po tayong mababasa sa Matthew chapter 7. Kung saan yung nagtayo ng bahay doon sa bato at doon sa buhanginan. Magandang aral po ito mga kapatid. Ito po yung ating mababasa. Doon sa Matthew chapter 7 verses 24 hanggang 27. Sakto lamang po ito sa ating natatalakayin. E basahin ko na lang. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay ng pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malalakas na hangin ang bahay na yon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo yon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo sa kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo na malalakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Ayan, si kapatid na Jess, dahil kontraktor ito, alam niyang gumawa ng bahay. Kapag ang isang bahay, itinayo mo yan sa buhanginan, delikado kapag lumakas yung hangin o bagyo, baha, matatanga yung bahay. Kaya may nakita po tayo sa Facebook, no po? Nagpatayo ng isang bahay, napakagandang bahay, doon sa tabi ng dagat. Dumating yung bagyo. Diba? Yung bahay niya inanod. Napanood niyo po yan? Kung napanood ko eh. Kawawa naman yung nagpatayo ng bahay niya doon sa tabi mismo ng dagat. Eh, buhangin yun eh. Diba? Eh, yung nagtayo ng isang bahay na ano, doon sa bato, matibay. Diba? Napanood yun yung nangyari doon sa Nepal? Yung isang bahay na green? Diba? Lahat ng katabi niya nawasak halos, pero siya nakatayo. Nung tinignan nila, sinurse nila yung pundasyon niya, matibay nga. Parang ganoon po. Kapag itinayo mo yan sa isang matibay, ay hindi yan basta guguho. Ihinalin tulad yan po, mga kapatid, doon sa isang material. Subalit, spiritual po na aral yan. Kung ang pananampalataya mo ay mahina, madali kang susuko. Subalit, kung matibay ang pananampalataya mo, anuman ang dumating na pagsubok sa iyong buhay, magiging matatag. Ano mga pagsubok na dumarating sa buhay natin? Bigay po ng isang example po. Sa? Problema? Saan? Sakit. Physical. Ano pa? Pera. Material. Kadalasan po, mga kapatid, dahil di naman tayo mabubuhay kung walang pera. Dahil di binipili po natin. Eh, bakit pupunta ka ba dyan sa bukid? Manggutol ka laba lang tayo labay mo. Ano nung to kayo makandalin, oy? Aga, pakapitan to ka. Mamburbur ka labat lay. Ano, sa marunggay? Ang dahon niya? O bakit ka nang kuwipitas dyan? Tinanim mo ba yan? O, di ba? Kaya napakahirap po sa panahon natin. Po? Dahil lahat ay binibili na po. Kaya kailangan din natin, no, ng mabuhay, ng pera ang kailangan. Yung problema sa rin yan, mga kapatid. Lalo-lalo po sa physical pag nagkaroon tayo ng sakit. Subalit, paano titibay kung matatag yung pananampalataya mo? Nakatanim saan? Sa pundasyong bato. Kaya pong pananampalataya, mga kapatid, mag-aral mabuti. Yun ang ibig sabihin nun. Magbasa ng Biblia para hindi tayo kaagad manglupay-pay kapag dumating yung mga pagsubok. Bakit? Kristiyano ako, bakit? Dumadanas ako ng ganito. Abay, basahin mo sa Biblia. Kung kailan ako naging Kristiyano, saka naman nalugi ang negosyo ko. Basahin mo sa Biblia. Ano ba sinasabi sa Biblia, mga kapatid? Diba, ang isang Kristiyano, andun na yung pagtitiis, pagsubok sa buhay. Dahil, ang kahirapan o mga pagsubok ay pagdadaanan tulad na pinagdaanan ng ating Panginoon Jesucristo. Last verse po, mga kapatid, sabi doon sa Pedro, yan. Sa unang Pedro, chapter 2, verse 21. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo na isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan, mga kapatid. Hindi po tayo excuse sa mga pagsubok, kahirapan. Subalit yan ang magpapatatag sa ating pananampalataya. Yung mga pagsubok na yan. Opo, mga kapatid. So, yun po ang ating lesson ngayon. At mayroon din po tayo natutunan na application bilang Kristiyano na maging matatag tayo sa mga pagsubok. Tulad nito, mga kapatid, no? Pagsubok na naman, bakit? Medyo tatas na naman po yung ating renta. Kaya, paano natin ito pagtutulungan? Kaya, so bilang mga Kristiyano, magtulungan po tayo sa bawat pasanin upang matupad natin ang kautusan ng Panginoong Hesukristo. Dahil ito po ay tahanan na din natin. Di ba kung tayo ay nagrerenta, ayaw natin palisin tayo sa bahay? Ganun din po natin ito, mga kapatid, dahil ito ay tahanan ng Diyos. Dito tayo nananambahan. So pagsikapan po natin, pagtulungan natin, itong bagong bahay sambahan po natin. Yun lamang po, o mayroon po kayong karagdagan o katanungan sa ating pong na talakay. Bilang Kristiyano, yan, matibay na pananampalataya, kahit anumang uri ng pagsubok, wag po tayong magkabahagi-bahagi, away-away, magkaroon ng inggitan. Kung ang ating isang kapatid ay lumalago, magalak tayo. Kung ang isang kapatid natin ay binababa, tulungan natin. Huwag natin itong tapakan. Ayan. So lumayaman po ang mensahe ng ating Panginoon Diyos na ating po napag-aralan sa ating Bible study po. Yes, Brother Nick, karagdagan. Santiago. Yes. Salamat kapatid Detek sa karagdagan. Yun lamang po. Happy Thursday po sa ating lahat, mga kapatid.

0: we got Brother Lucas online. So Igniters, why don't we go ahead and to flip this microphone over to our good friend Brother Lucas here on Ignite Radio. So Brother Lucas, glad to have you, and God bless, and please go right on ahead. We got you. We got you here now. We got you here. Go ahead.
1: 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17, it says, "All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness,
0: Man.
1: That the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work." Lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos ng lahat ng mga gawang mabuti. And also in Romans chapter 15 verse 4 it says, "Whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that through patience and comfort of the scriptures might have hope." Good day everyone, I am Rene Boy Locas from Kabakan Church of Christ in North Cotabato, here in Mindanao over in the Philippines. Isa pong mapagpalang araw, wala mong oras din sa ating mga kapatid ko kay Kristo. Kumusta po kayo? Sana nasa maayos tayo na kalagayan, maayos na sitwasyon, lalong-lalo na po doon sa mga kapatiran po natin sa ito sa part ng South Cotabato, no? Part of Jensan na naapektuhan kamakailan lang ng matinding lindol, no? At marami po ang hindi po nasa maayos na kalagayan, no? Sana po mga kapatid naka-recover na po kayo sa tulong po natin mga kapatiran sa iba't ibang congregations, ating pong mga dasal, at sa tulong na rin po ng Diyos na nasa itaas. At sana po magwa po tayo mawala ng pag-asa mga kapatid, sapagkat yan lamang po ang ating tanging magagawa sa ngayon, kasi hindi po natin nahawak ang ating oras, panahon, at ang mundong ito, no? Patuloy po namin ipinapanalangin kayo dyan mga kapatid, na sana balik na po sa maayos ang mga kalagayan po natin, lalong-lalo na sa ating mga health dyan, no? Apektado po. At sa mga kapatiran po natin sa iba't ibang country, sana po patuloy po ang katahimikan, katiwasayan, safety rin po kayo mga kapatid, no? Because we are the children of God, still hoping the mercy of God. We are still hoping na mabuti po ang mga kalagayan ng bawat isa sa atin. Because God is good, mga kapatid, all the time. And all the time, God is good. So for this moment, brothers and sisters in Christ, it's a big privilege for me to speak among all of you, to encourage and to give you an inspirational message kung saan magpapatibay po ng ating pananampalataya, to feed our spiritual body also, because it is a prophecy in the book of Amos chapter 8 verse 11 says that there's a famine happen, no? Na mangyayari po mga kapatid. Hindi po sa pagkain ni sa inumin kundi sa salita ng Diyos. And even our Lord Jesus Christ said in the book of Matthew chapter 4 verse 4 that man shall not live by bread alone but by every word that proceeded from the mouth of God. Ang tao po ay nila